Huisinos, sinchi piñascas casanchi. Piru mana gustuko sunchu. Huisinos, kunan tukuy llanka jipuna kachu. Maichus kanampi. Chita, kay lukasam sut ipi churananchik tiyan. Mana sahra intinsyon chukaskanta cooperativata o karinanchakpak. Mana llanka tinchakka astawan tuniwasun mangsi. Jisun llanka huisinos. Chay ganakushkanchakwantak stakaruman wiñasu. Noganchak llankasun. Cooperativanchakta o karinapak. Wiñachinapak. Kapah ya chinapak.

Kay Romy pichak kay kuya ay mana po atinichu chakiyon hoytia ay Romy chakay kuya ay imana sakta hola.